sante tamiro bumbani moto moko ta kuka a precipité na kalamire dato kolo a pesa rendez-vous ni wana mona na moto agwe pa mumba di no langa na kolo na kanzo moko mumba na mananga na makanzo njo mogwe dulo na ni simo moto ko banso so amiringa ndo moto ta ba ope sa mpengo mbei bato ba telefona ngayo mikolo nyonso kaka bango te nde balinga bayo ntango mosu balinga nde olinga bango moto mosu alingaka yo meza na imité te okanisaka te ke nzambe asalaki bato bayindo po couleur pembe ya kosala mindele mosusu esilaki ye eza nde volonté na ye.

0: yapi baten subi pite nanduti ngu kusula
1: me ka zabimbi mbili ngbangatinye si kodroso irina ke susu aikela nagbeti a français akiri nagbeti a zamani si akiri encore nagbeti a français ndani akinye
0: hunda tela ke pendre mingi wenga tona moiti sara ngu moiti sumbai nanduti kodroso irini ake susu na kumbu zasi modabetimo na Congo Brazza modabetimo na Cameroun modabetimo na kodroti ubangishari Congo bangatinye Congo bangatiso na ngoiso amunju poro mbimbi a français ali fadik bia nanduti kodroti mokeba préfecture ti la lobai préfecture ti otanga soma so na kumbu ake na yani ake fadi na beti Congo Brazza ake na gbeti u bangi shari ape lo ke fadi na gbeti Congo Brazzaville donc il mo sara mo gim tene na ndoni za si mo gwe ti mo so mo ba ai so mo jat na archive ti mbege nika si mo piti wara tene na ndoti la lobai mo piti wara tene na ndoti u tsanga mo piti wara tene na ndoti soso na kumbu elege oko tonga na asi na ngu saki oko ngbangbungumba na ndoni baloko na oko 1911 Mango tere abagigi na popoti la franzi nga na azamani bangatinye bangatiso na mbegiti Maroc mango tere na popoti la franzi nga na zamani akeda pepe e bira agan faden durutis na asumba na popoti la na mbegiti Maroc ndaliti kodrosu erini ake agadir e titene bira ni so abagigi ape la franzi agande tiyeda titene bira so a kaitongasu le gars de tiyeda timu doti kodroti c'est dire doti u bangishari timu na a zamani akenila si a gars de tiyeri nyatene new cameroun non fini cameroun inyela mokewara na yati fini cameroun mokewara préfecture ti la lobai mokewara préfecture ti utsangasu andu akanagbeti moyen congo mokawaranga uampendi na namambere mokawara uampendi mokawara mbegiti uam jusqu'à 80 km ti banginduso kwe akefali na gbeti azamani et jusqu'à na mbegiti mungumba donc a c'est surtout zamani iso a français la muni akirinani na azamani enduso mokeba utsanga so na kumba kanani agande tiga c'est ti azamani na tapande tona motambula na yati espasu makowarambe ni agbagbara suala sana na wen iso pokoti maboko ti azamani la me nango iso kozo bira tigi mobimba suala tambula na ngusa kio kongbangu ngumba na ndini baloko na ushu mbi asi na ngusa kio kongbangu ngumba na ndini baloko na miyambi awunji si zamani ati na yati birali la franzi agande ti profite ti mu sese so lo mu na azamani Indoso doti kodroti so da kombo akeda berbirati la prefecture milundo fatiti dingoni ndoso akiri na gbeti la franzi don akiri na ubangishari ba tene so mi petit tene na ndoti so da kombo la don titene mo wara tene na ndoti so na kombo la simogi a archive ti moyen congo mogi archive ti cameroun parce que azamani alif adegbia na ndoti seseniso e moginga tene nanduti a yati archive ti ubangishari ti tene mo wara tene ti tene mo sumbai ti mbigeti susu na komboso
1: singila mingi za vyembe mbili usekapati kwa singa mbai ti be Afrika aike lutige e kukapanala gike kereke na okongongani tiba a kota mara ngana tribu susi aike warani na susu na kombo
2: Votre matinale de l'info.

0: Mulegeti pia lo prokakti ouse so a Mulegeti tiribira na paletin zara na be Afrika akoli na awali kwe a ekigi oko na legeti pasasu.
1: Pia lo sa bagi gina leke tindo kusala WHH na munguma boko ochi dasa nukun ginja tu duni ya mbubi mbangana ngorojwa ti be Afrika ti Mulegi na zo kwe chubara ale ti kobe akumbanga na munguma boko ochi batango ayama.
0: Pia lo so akanga lege mata mata na sango ti ngangu na tereti ya zo ngana gbungo zo na ngangu ilingi ti fa akpaleti ii na wandengoni.
1: Irindo singi na nzoro 4043 nando ti réseau Move télécène ngana Orange ibumbi ako ti pinba mungo maboko pikango patara ngana siri na ti vakatiani
0: pukati use ifayaka mingi ibata azonzoni idutindu oko.

0: Robust Gang, Berska Packer, Mano.
1: Une fois assez de bif, on rentre dans la maison. Laisse record aux statistiques pour toutes les saisons. En attendant, tu peux.
0: Voyez quelqu'un t'en saut, prendre sa métier via Talani. Voilà, moule gené titana, iwaran, bunga soa, ketitene, waran, duro. A quoi singa, soa ke bateneti, a bon intérêt. Et puis, ki wako singa, nina legoti, viane ingasu. Viane ibara la la soso teneti, et sa la tenatin, duro kwa singa son.
2: Ibara la Elvire, ibara la kosa kakapati maina ndapriso, lasu igisa artene, nandoti sona tene piratage ti akont nandoti réseaux sociaux.
3: A tu ndike luka? Pezengunga, ndaliti kanda tere.
2: Lasu ikina Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, wara X, soina tene Twitter, tene ti akbanda tere, ake lasu natik digigititi la oko oko, ngasi na pekuni, amen soina tena sibe krimine, ala ke onka, na legiti, ashone akote ti tene, ala zama boko nandu akondi nene si ala, sara iti becha la wara ti tene, ala unangiza na ala sosi ati natik banda tela, na sango kusala ndu banda tere Facebook, WhatsApp, wa Instagram, ake meni sosi tonga na azuni, amuna maboko timo we, animiziga, na amini soa ke ngangu nandu finitimo, ala limiti toko ashone, atene na ala soki ndurnamo ala imiti unangiza gati mu amena shona sango ngana mena limo soki timo pepe tene ala bini na ndugba na tere tonga na isi mwani miti kanga legi na makati su kujoni akati tene modushi na mina tene modu paso si aike ngangu mingi za iri timo pepe wara lango chitungo mo pepe wara meni nzoro kwa sa tene mwu oko use uta usho uku omene pepe alingi mwamu yongoro meni modu pas su mwaki wara ambi leto na yani na akutani na aketeni anzoroko ngana amini sona tene akarake special wara soki assemble si mwani alingi chitene mo zana ndo tia akonde ti monde negi oko mwode pas pepe alingi mo bien yani useni mwalingi di sigi na mini sona tene double authentification ake meni kapaso sa ke mwole genamo chitene nando bana tere wa nando akonde ti mo zwa lingi chitene ataka ti mwun nyangangu fade nando singa ti mo mwake warameni kode sosi ake toko na mwati unda sa tene mwa lasi mwake gilige chitene mo gwe nando ti konde ti mo tona ke mo pepe mwalingi chitene mo kanga le genani nando ti meni singa so ake na maboko ti mo na mini sosiali mingati ni igboto leti nandoni ameni aglien sosi aketo kwa na ya i na ya ti a message alingi kwa mboto leti monandoni simo ti natik bana so pepe tenti meni kama kwa rameni misa so atene ba singa meti mo wara konde ti mo eti kanga ni alingi mo spika nandoti lien so tene mo wara pasa si tene mo zilegi wara mo kamata konde ti mo anda kasu aki amena a kuku sosi ala soke awa shoni onala ke luchi nandoni tene ala gunzi ayo so tena identifion ti mo na alingi mo fanga pepe zoroko ti mo wara konde ti mo na meni soa kina tirati mo ngana sosi ainga mo si ala lingi si tene ala nzi a konde ti mo si ala seriti beta na ndoni pepe na beninga alingi mo sara mise a jour ti singa meti mo ngana ta application sosi ya kina ndoni tenti to na mo sara ni pepe amena ya ke da so liga ke zi si ala sosi ya tena pirate ala lingi si tene ala zama boko na ndo singa meti mo bibeti mo zile ti mo mingi na ndo a konde ti mo nene si a yesu si a ke ga kiri kiri alingi si tene a sara si mo ti na ti ana pepe to na mo ba sosi benizo atarati tene zama boko na ndo konde ti mo alingi mo sou sango na ala sosa gendo na moti fana la sotene ba ye kiri kiri akinando kone timo si ala lingbi titi na yatik banda pepe singe na ala kosa siya koka pati mayi iti mitere na inga tipeko
3: Radio Ndikiluka votre météo.

Eki ya sengela nga mingi tonso na vya neyinga so, teni tindo kwa singa so, ba teni tia gwenda tere na dafunde ke luka unzi ya wani na la mani tonso wa lingi teni sarange. Adiso ya kenzo ni fana la agerti la wando wani tonso na mbakiti kuzo ni ilo na mbakiti priya kala, ifana la lango tila so na mbakiti priya, ando ni ya ina ya kakiri kiri so, agerti ndo wani kuzo ni ya kebalusi ando nu sese kema, tiguane na balusi ando ni mba sambala singu nga pekobe komiti ndo ya kechufande mingi. Mbeni ye mbongo utachinda prefade, tisi na mbongo menantin d'après so gertin do wana ke balus ndo nu se munza pati fatika mbage ti prianda ko so amina kanga le tinduzu mbunga ti so ye ke dan dembiso ke balus ndo nu se nga munza pa ngati ten nasan na mbage nika munga pe komi komite ande munza pa ke pika ngande si gertin do wana fa balus ndo ni basambala ta po konya nda we la ke so si ti siande na ngwe ti biande balus ndo nu se ti ten akir na gwe na balus ndo ni oko wa gertin do wana ton so la ko gina ngunza pa so alimite na tanga ati kete kete tonso na mbage ti priya ala ki mada funde ki luka na mbage ti abakpa 2 na mbage ti yamba ala ti wata 1 ayi ni kule fana la lango ti la so alingbi ala le kranga ki tere ti ala tonga ala ti barangozo wala tambora ti ala ki tonga na ye ba ngunza pa ekeda elu nuna briya ekir na bota bongi ge la so na bota ti bongi ya gertin duwa ake ko joni balu sa nandoni ota si yama na balota nandoni ota mbunga pe kobe komite nduwa ekeda ande na mbunga chinda preso jusqu'à ici na mbunga so ekeda mbunga mbasa mala so balu sa nandoni ota ki gertin la ni la ndo wa ke da mbinda ke da nga kete kete so ti sina ngonga pe kobe komite ande munza pali mbi tita ati ti ande ha so gerti ndo ane fa balota na ndoni ota ngonga ti bi balusi na ndoni oku ti sina balusi na ndoni ota ake a gerti ndo wana bata ti bongila munza pa ke ande da mbinda ke ngande da ili mbi tisa ranga ange ten tia kite kita gbe kwa so ke ngande poko ti munza pa so na mbage ti mboko 2 pinda o bimbo ala ti mboko 4 kukulu na mango da fonde ke luka a gerti ndo wa kola ifana ala lango ti laso na bota ti bongi na mbage ti priyawe alingbi le kregi tere ti ye zo koko tongaso ifanege.

0: tonso wala ala manya we alimbi la kwe ma gardien de kiluka titene atene ko kone nga ti kotchi e pa ke mle ki titene tengo tenti ya go pendra mingi tonso na pe kotchi ndo ko singani wa tenin na sango e kir fa di so na yati a yisu fa di fanana nga ti muzu franzi yambini yisu a ku daba gigilani na lango balota tinze ti fondo si so ni se tonga so na poni ko joni lango balota tinze ti fondo ngusa ku se na ndoni u se la a kelani kota ndangia tene ti kangu ti mue ti dunia mobimba ndingo ti gere so ayeke kapa balako na ndöni mbasambala ni si alekreni lani na mbage ti yakomo so ayeke na kodro ti japon lo so lo yeke ti kodro ti se ti brésil e bu gere ti ala akuda titene asobenda lani tënë ti kangu ti mue ni so na dawa ti allemagne na ngu use si lo so lo yeke ti brésil lo ngba ti loni fade na par lo so lani akuda titene ahinge gbanda so ti tene kangu ti mue so akuda ti asobenda tonganso ayeke ronaldo se ti franzi nga akuda titene azi lo lani na ya ti ngia ni ayeke sénégal ti azi sese ti franzi na ya ti ngia ni so si ayeke kodro ti japon nga na corée ti sud si alekre lani kapa ni e kiri tonganso na mbage ti peko kete lango balota tinze ti fondo ngu sakiako gumbaya bale gumbaya na ndöni hungo ti gba ti ala so ayeke aturuku ti kodro ti si se ti franzi awara lani lege titene ala ga aduti na ya ti ndoso kando so ayeke ti aturugu so ayeke na kodro ti sebe afrika na gbata ti bongige ayeke combeyal ayeke nga ni lango so lege oko lani lo so lo yeke kota watongolo bozize akuda titene na peko ti ngu se so si asara aye ti sana na tere ti lo pika wala akanga lo lani ngi na lango ni so si akuda titene azinga lo yamba ni la tongaso awe lango balota tinze ti fondo aye use so si akuda tene asara nga sango na ya ti lango ni si wara laso na lango ti laso e fa na ala awe ti gonga ti fa na ala so andapres ti sango akuda titene alu ti gi awe la elvire kentombe na mungo amboko ti giri mi ambeni ndi na ndö ti amasini asango ni na yenga so e tonda ni biri so e wara ni na lego ti parfait tedi commerce e kiri singila na ala wabe afrika ndo ndende kuesa la yeke dasi ala soro lakue da fondo na ndeke luka ti maingo na ti siri tongana ndapres ti sarawe si amwawe so ayeke ndapres ti asango la ayeke ga lo so ga sa kusa na tere ti ala laso ayeke gislin berti amazoda ala ayeke ga ande titene asara kusa lande na tere ti ala na ngbunga gombaya penzeni oko ande lango ti laso beko use so e fa na ala so kua singa tënë ti seni na astrid de bonheur kolenge nga na edouard ogusi ayeke da fade yenga ti ala alingbi tene aduti atambur apendre lango ti laso ayapu na ala e wara tere na lango ti kekereke e za na ala nduru kua singa lango oko mozoko oko
1: Barazo koko koko kwe sakembi onjingo njanga tibo ilurush la donc bien ce mi préféré mingi la ti ti beti mi ti tembi kan mingi akagi fali di cap na merveille ma biwash artiste préféré timbi la 2z ti fali ti

0: non ho di che Luca. Concierge colti uterus aki bagiki na ando sosi uterus izo aki da tonga na mumu walingu bangu oko hongo chala baleguma ya tonga suma pamo tene aki meni pali sosi a irini papilloma virus so aki meni shoni makungu soki wana legiti lisoti kubusi aki na kundani si tonga na awara kubilani iyo alingu chitene awara seni na zoninga iyo gina kata chibongi wanga morise juli koto soki kadro namba ketindo kwa bimbe sabata niti seni afatambu lango chikubilani na kata chibongi lwe kina singa ti edo a rogose
1: ake ngambu na ina be Afrika laso ti saratene nando ti kwale ti concert ti kol manga ti ande iwara kota buku so amuleke na isi tene isu a concert so kwa iwara wa isara tondoni ade isara nape e na lango ti laso tone inga tene nando sa concert ake giri ala so asina danganga na kota danganga ti hôpital communautaire soka aita ite na ye tene na service gynécologie tonga momo malade balako so ke nando ti kpukpu zo oku anga nando ti kpukpu ngwa ti cancer e to na tene ngwanga ti cancer so abungbi aconcert ti me aconcert ti col na aconcert ndendende so wolen wara ti tiri bira na concert ti col wara kobela ti cancer so andu tere ti woli na yanika e yeki hunda na awa be Afrika ti woli kue ti gue na danganga lakue tene wanganga aba seni sara e tonga na gue na danganga wanganga yeke na ambeni agba kuru ti kusala so lo yeke za ni ti tene lo bando na ndö ti concert na ndö ti col sara nzoni e tonga na lo bando awe lo yeke mu mbi ti tene ala gue sara examen so airi ni atene furu ti quand même so awa be Afrika ti wali ni adema tene iringo poko ti examen ni so ayo so e tene ala kanga be ti ala ala sara examen ni so anga na ye poko ni
0: ngueke ti pikango petara ti professeur Richard Norbert Ngbale gynécologue obstétricien na danganga communautaire ti bongi na Edouard Rogose
2: kota wafango mbi ti Richard Norbert Ngbale ibarala
3: ibarala mingi
2: mi la lingbi ti hinga ndö ti kobela ti concert ti col ti uterus
3: alors concert ti col ti uterus ambeni kobela so ayeke si na awali mingi asi na ala mingi apartir ti ngu baleota ti gue na ni so si ala wara ambeni kete virus so aye na atene papilloma virus so si ala wara ni na tango so si ala bungbi na koli e donc tongana na ala ga na danganga yoyo si tene wanganga aba ni si asara si ye so ni ahon ape titongo na makongo ni so angba na tere ti ala parce que tere ti ala kuâ apeut sara si atumba makongo ni mais titongo tere ti ala ni akpingba ape si atumba makongo ni ape lo ngba ka aninga abe lo sara si aga concert e aga concert ti col ni awe ayeke ngangu so ahingo ni aga ngangu
2: ala tene ayeke wara kobela so na lege ti bomingo tere aku na wali nga na tere ni mbeni lege so alingbi ti wara kobela so na ni ayeke da
3: non gi ye so apeut ti wara kobela ni mingi ni ayeke gi tënë ti koli na wali tongana koli na wali abungbi awe wali apeut ti mu na koli koli apeut ti mu na wali me ambeni so ayeke da par exemple ala so yeke so bungbi ngo par exemple lo bungbi ni na yanga ti lo lo su tere ti koli ni apeut ti mu si aso gbe ti go ti lo e puis kobela ni amu gbe ti go ti lo
2: lo aye ti tene so aye ti tene gi ayeke gi makongo so si lo yeke lo la lo yeke na gunda ti kobela ni
3: oui ayeke makongo so airo na yanga ti kua ti ye ni ayeke human papilloma virus lo la lo yeke na gbe ti ye ni
2: sarango ye ti tere ti wali wala duti ti lo ti lakue oko alingbi ande ti buba wala ti ga na kobela so na tere ti lo
3: oui tongana awali baba tongana awali so si par exemple lo yeke na koli oko ape lo duti na agba ti akoli me lo yeke na chance mbi tene malchance mingi ti tene lo wara kobela so donc wali so si akpenga tere ti lo ape lo ga ti duti na koli lo yunga poro ape so so kue ayeke aye so si apusu awali ti tene awara kobela so
2: anzoroko ti kobela so ayeke nyembrembre
3: nzoroko ni ambi fa na ala fa so mbi tene yeri ni ayeke human papilloma virus so ayeke mbeni virus so si ayeke mu na bomingo ti koli na wali
2: tongana virus ni alinda na ti tere ti zo awe zo ayeke hinga tongana yeke lo yeke na kobela ni
3: me tongana ga na tere ti mu awe mingi aye ni tere ti mu wani ayeke li tiri ngangu ti tumba kobela ni gba ti azo tere ti ala wani atumba ni me ambeni azo ni tere ti ala arrive ti tumba kobela ni ape tongana apeut ti sara nzeo ngu oku ngu baleoko ti gue na ni be asara si na devant ti mo commence ti wara aka na devant ti col ti mo tongana mo sukulangu so mo sigi amene la mo e sigi na ni mo sukula devant ti mo so mo sigi na mene ou mo na koli ti mo aduti mo sigi na mene so aga ngangu awe donc akobela ni amu mo deja ngangu awe la
2: ngana terati asing so ndo ti fangiso anango yo wasi asing so akisi ka mingi mingi na terati zo
3: alors que sigi da tango tango na mowara tanaga na a cancer na de tout début na angba na ada yo apeso mo petit wara yo ko apemeto na awoyo to na mo komasi wara mene to na muscle terati mo sa tenere saignement de contact hein mo ko muscle terati mo si mo ba mene na yeso donc déjà le mouya ti terati mo ko
2: nga tenso ya tenegi so mbeni aita so ki mayi apichi gana mbeto atereta la mangati so na yazimbeni pafa bumbu yiko atereta ko na wali mena singika betunga na mena singi ako simo sa kombeni asigi ajite na yimo kina kubila so
3: no to na mwinga to na mena singi abaiske wale na na tango ti bango yati lo to na tango ti bango yati la pesi mena asigi il faut le galoba ou manganga so aketanga normalement to na mbumbi na wali na koli mena doati singi ape sauf si koli na ake violent lo sara si wali na a waraka si mena sigi me tu tona tunga so pe mena doati sigi fada ba
2: eske ala ki na tanganga chala gya ki na bena a ligi wala moyen so ki mu pasa ala jite ala mutunga na kubira zo
3: oui tunga na ke dato na to so bi ten fane na la so tona moga kozo tona mo sara examen ti mo so tena mo sara examen ti call ti mo vitene kana wali la ko tona mo sara call ni sa warani na debut ni so sa daga cancer a puso gi 1 minute gi nzere ngunga oko tonga so déjà il peut le soigner ni tlonga ngango après mais tonga na mosara si mon gars si balé que ni après singbi ya ga cancer so là c'est déjà il na tonga de gina kodro ti mingi après
2: bangondo cha ki tonga na ndochi a conséquences psychologiques ou physiques ti kubela so na ndochi wali
3: mainga na kona na kodro ti so tonga na motene gina zo motene le que na kubela ti cancer zona mututu déjà ti tena ouais parce que le inga bien que na kodro ti et que na moyen à arsenal thérapeutique ni après ayo façon ti donc à guider tenir il m'ouvre un grand zone il accompagne là il mutonga so après tu soignes un mec qui taille son intéressant là jusqu'à l'angoisse si on n'y a pas à soutenir cela
2: ayora wa mprimprisi ala kimuna zosua ke na kubila zongi
3: ala yora na remingi apeti tena ya upire mo par exemple apeti muna mwambe na yora mo yona yanga na apeti sala iso ina tena radiotherapy ou akeswa ake a kinani na kodroti yape ou un chimiotherapy so chimiotherapy na ake gara tonga so ap muna la me ake ngere ne ake tana nduzunga ngu mingi ti tena ta fonctionner warani so ake ngangu donc ake atonga ni me ake yeso si da kodro wande kwe zula ke voa pe fubi itasa pe difonam
2: ala ke de magi achi tene na achi danga ngacha la ge yoso ke tapepe
3: non iki peut tu tene na chimiothérapie ge ape il faut sera ma ordonnance mo voni na bitam mo tene même si mo voni ngere ni mo pe di voko mais mo lego se lego taso wa ganga no
2: kalasu tunga na zuwa kina kubila suna na terechilo ajitene chilo na gigi ya unja we
3: iki swaye lo to na so tene imu plus en charge symptomatique amena yina da so imu tunga na lo sara ngati tene lo pusu bi la ngoti lo na devant jusqu'à la ngoso sin japa fan
2: ala tene fadegi atene na beni lege chimu ngwa tunga ni ala lingbi chizi iturisi zone wa chizi ambena ichi terechilo chiwali est-ce que tunga na la zini alimbi chigani na kwala na ndo chilo pepe
3: non to na izi par exemple angbana finini angmana debuni si azikol timo asa yoko ape mupeti du mupeti tenegigi timo mupeti tuna koli na wali yoko asara mape na shoni ni soto na muya ti tere timo kwa wesola ya gangangu
0: na Brianna achi otkoto kobe asu antua wali bani Gasmala Mustafa arokoto kambisa timeni wali nina bagika
4: mima tene na lote nji kani siwa warakazu mingi mima amunga ambe timi tansu lo dawa la mengena kinyome na yanga chikana isara lote ambate banga kikana kitini ya kitini boi tenji ama ki wala ime ngena nyome ningira satan agomya gasa deje trajune nga mina sa buton munga wa asunga dianaka kane akisigingu akisigimene bibani jamais la mi gona na danganga ndeke chungu asasi ni kwe basa kota docteur amta examiner kane jusqu'à amna la comprimé le nyo api sukale chikana aleko jusqu'à ce que kana mamu jusqu'à ça ko ina sanga la kora fse bana opita jusqu'à ce ina sala pe na te timeni zumbi bani me kazuni biko misale te ndogona na opita na lege chakala mina mini wali le chimbi lo mati fateni mam de lo faka na mbi balo mwale fa na mam espiga lo ka chi chi singa mbi mina lo le kiate ni go na hospital so a hunda ordonnance ba chi nginja boni na nginja peni sato ne ni mai suka na yoro chi quadrant a hiso ani mina hospital si yoro chi quadrant pe sukula pe chi kuime microbe na ku ya peso angwa chi michi pre sai ba imu tere lo ko le kiate ya me kwa cha ka sere na sasa pe chi gonga na na hospital a me mbi ki ba me sa tunyala ke ba chegini na avura iso sonja nza ba misa kana nino amina gbagba bongo amina nyekirki

0: Ona chiso ni acha yenga sui waha au unda chala ha izale gina na chima kiengo na teneti wanga mwise juli kodo na ndochi ya unda su na singati Edouard Rogose.
1: Kujo unda chii tunga na wali ya kinango singu aki gana terechi lochi wali ajitene.
2: Nguso ya gana terechi wali aloke ake ino peso ake ngangu kwali chiseni mbanga singo soa kena chi wali niso. E ake kwali soa isi nango ikwe wala ingo chinzi nse use wala ngo chinze mbambra wala nze ingo chinze gumbaya. E tonga na si iunda na sewa chikwe na mamaso na danganga iyo chitene wanganga balo siya inga kode wala ikimu tunga paske kode so ikimu na tunga tonga na ngona si nze miyambe wala nze gumbaya kende kode so ikimu na tunga tonga na ngoni angba kete sada pimba pe aida
1: tonga na adu finimu lenge silo ki nyome pepe nyela kina gundani
2: tonga na menenge so adulo si lugoto mepepe so ainzona sewa inga tena kengangu pale la ya kengangu pale so atushe servo chili chulo la lo arrive encore si teya peso parce merengue to lo mala si mama chulo ka menga ke nyoli si maboko chulo so lo ke taratere chulo tene tonga na mu na mime bi botoni e meme tonga na mnenge sigi agigi meme ongi na maboko na tere si anga lo moba lo ke gilege si ti botoni me lo so si amuna lo men si lo boto peso afa ke tere chulo a songangu to tere chulo a songangu ikpe na lo iyo na danganga
1: utaunda ti tonga na wali ya kinango si ya chulo kono luna kuli chulo halingi bichi sanga lichulo chukubu
2: singile haita pasi tene so mwunda so wake tene so zwe tele kakiki la pe meikimu wango na asiwa ngo iso mama inango akanga lege na lupepe chibumbi na kuli chulo sofe tonga na ina danganga la ite aba mene kwale chiseni ya eda mbumbi na kuli chumwa pe si meto kwale chiseni ya eda peso imu wango na mama chingo na ita wali tutelana batase wachala ya lake batase wachala lango iso na kuli chala
1: si tanga chunda ni tene ikondani tunga na wali akinango si mene akigana lu ya ichi tene
2: tunga na mene akana wali nango ikibuli chi chi ngangwa na ngo chinze uke tunga la de ngone asinze utape akwali chi seni ndene ndendo so wala pe du chi infection wala pe du chi avortement la tondani so wala petit duty aussi yesu irite ne grossesse extra utérine metonga na ngona pimba wasi asi nze gumba ya nze mbrambra nze miambi chikungona nze gumba ya so akwale chikaso engande apetit duty kwale so ingani na irichi placenta previa tout comme apetit duty kwale so ingani na irichi hématome rétroplacentaire wala ke kwale so ingani na ndochi rupture utérine me apati chi nze osho nze oku nze omenye aikangangu chitene mama singina parti niso meto mama singi na nguna ndoso lukwe na danganga chite wanganga ba eske kake na tele si kol chulo pe mene niso alo ndo ando asi alingi shuma alo mabako
0: kwa singa sini tila so akonda na ndafuno ndeke luka iki yo singa na zuko so jufa depo amani eki wa aterna inga tipe konda chime ni fini kwa singa ameala dabecha la lingbe la kpetere tila na kobe la ti ebolanga na ti kolera

bonga balea kona kona penze ni wako nando radio ndeki luka dafuno nantisere nanti maengo barala tu nando sosia la keda idabeta la la kinabiku wa wuse lango bale otati nze chifondo ayekela susi nze chifondo na kevunzi nanga lango ti nze chifondo chingu saku sandon balu sena omene ce qui est sûr nze chifondo na kevunzi me afondo akingala kwena leti gara problem adape lango mbangu wako na andoni bale miombe na alko singu nila iji konila so mbana hito nga sumba mbwa kwa bale miombe na andoni osyo se lango ti yengati bale use na omeneni matanga ti yirina ketia martial mbarala tu wako tinze na konser tonga na mochi go iyo iyo tambula moko betonga na mochi go ayo kono tambula na azu afate ne ando duni ya zui daso tonga na ibumbi tere unu maboko na mba asara si isara kota ye ipi isara akwi mbango ye wala mazokoti Benjamin Belum zironi atene ala siawe descendant Belum ibaralo si na bumbi ti eko de kbetene na mango radion de kenuka barazo kbetene

0: Voilà, il est 14h31 sur Radio Ndeke Lucas. C'est maintenant le temps de retrouver Emmanuel Sambolifis et Xavier Membele pour le magazine Histoire. Ngonga singonga ou sechi pe kotbe komite na penzeni balé ou tanandoni oko. Ake mounga souci ke goti watera na Emmanuel Sambolifis nga na kotara Xavier Membele. Souci ke sara tangati kwa singa mbaiti brafika tin zeti fondo. La soin di kwa singa so ala ke pika patara beaucoup plus nandu teneti. Chef ti content ngoku ngana tingo tertilo na munju ti kotor seti zamani asa ke kapa ou seti kwa singa sola hala yo terna e manan sambolinga na genetilo Xavier Membele.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Afrika.
7: Azo kwa sekema dafonono ndeke luka e barala e kenati useka parti kwa singa mba itibe Afrika ti yengaso si yengbala kwa ti saratene ti sous-prefecture ti susuna kumbu.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Afrika.
7: Kotara Xavier Membele soki gindatia ye na sindagi tibongi a singagi awe. Kotara Xavier Membele ibarala.
8: Libarala Emmanuel Sambolifis libara awa mango dafonono ndeke luka.
7: Kwa liswa hiri lulani nguku loekezwa nga a kusala tinyela lo na azuti kodroti zamani wala alemo asarani.
8: Mbi muna na singila. Na ati kwa singa so alono ti ongoni biri mitene fade mitene azu so moke warala. Na yati commune ti bas kadeyi wala ti out kadeyi mingi azu sou siyake na mbege ti out sanga ake azu sou akme bira si alaga fade na mbege nige e kom ake azu sou akme bira moke ba bingi ni alake gi na tere ti ngu ti kadeyi ndosu alake si yape ngwanga ti alake ti tene abu ala e ti kiri na poko ti hunda chala akene ngu ku ake zwa yani ere ti ngu kuso ake abokare mbrimbri amaraso irisala ake abukum lasi amu iriso amunalo fadimbike fandani napoko me iritilo so baba na mama adulu ake gabila gabila niso loke maratilo ake buli e loke kuta zuso kusala tilo ake ti jingo nyama kuta chasseur dans londo na mbegi ti amadagaza si lo gangbi si lo sinando so si a bokare akeda e nangoy so lo si fadeka akelo nangangu so lo ekenani si lo gande ti sara kwe ti tene a bokare a bumbi na terelu e biani akelo si lo gande ti ligbia nandonika e kom a bokare ni ala tonda ti singoni ti duti na teretilo tongana momulege nambege ti sosondo so tigwe nambeki ti nola mokesi na kodro so irini ake nguku e ake ndoso si makunjiso gabelaniso ake languda e nguku mbangatinye nguku mbangatiso mbata na awali agati iringongu moke bala sara ambeni aira na digna yangati franse tonso si ala irini don ake tona iso akanga legi tona molonu nambeki ti nola tiga nambeki ti sosondo so modati on ndusu ta molonu ngana susu ndusu tigwe na mbegi ti no la moko on ndusu don lo akezuto so lo kanga lege tongaso mandani so si aza iri ni nguku so la ne vrai iri lo tonso mitenani ake gabila ala una ngambi atene me nyela bagiji na popotilo na azamani ala inga ake na ngoi so si amunju poto ake buburu fade se se ti azu voko moke ba na mbege a français moke banga a allemand na mbege e tongana si nangu sakioko bangumba na ndoni baloko na oko tongaso moba la france ya gande titi maboko na doti kodoti si a zamani la si a gande timuni e ndoso na gangotia zamani ala ke mufa de letingu ti la sanga ala ga ala sina nola e ala ke gilege ti muleti la kadei ti ganani me kozo ti tene mo sina kodro su el ninguku moke wara yesu aira tene gorje ti yamine ake ndususi mangboko apengati onda pepe e batoga apengati onga da pepe mbaga tisu yini ake ngangu mingi e tona azamani ala gafade ala ka oubli ti tene ala batone si ala londo na leti nguni ti tambula e ndusu ala timbi tere na azu ti nguku azu ti tiringo bira ti nguku e asara ke mingi nguku ni so lo tiri bira na azamani ti pusu ala parce que lo ye atene ala ga ligia na ndö ti kodro ti nyape batene so bipi tene na ndö ti nguku so la
7: me ka Xavier Mbimbili ngbanga ti nyen si kodro so iri ni ayeke soso ayeke lani na gbe ti afrançais akiri na gbe ti azamani si akiri akiri encore na gbe ti afrançais ndani ayeke nyen
8: hunza ti ala ayeke pendere mingi moyinga tongana mo ye ti sara ogu mo ye ti su mbai na ndö ti kodro so iri ni ayeke soso ni akombo za si mo dabe ti mo na congo braza mo dabe ti mo na cameroun mo dabe ti mo na kodro ti e ubangishari congo ngbanga ti nyen congo ngbanga ti so na ngoi so amunzu poro mbirimbi afrançais ale fade gbia na ndö ti kodro ti e mo yeke ba préfecture ti la lobai préfecture ti otanga soso ni akombo ayeke na ya ni ayeke fade na gbe ti congo braza ayeke na gbe ti ubangishari ape lo yeke fade na gbe ti congo brazaville donc ti tene mo sara mo gi tënë na ndö ni za si mo gue ti mo so mo ba aye so amunzu ate na archive ti mbege ni ka si mo piti wara tënë na ndö ti la lobai mo piti wara tënë na ndö ti otanga mo piti wara tënë na ndö ti soso ni akombo lege oko tongana asi na ngu saki oko ngbangbo ngumba na ndö ni baloko na oko 1911 mango tere aba gigi na popo ti la franzi nga na azamani ngbanga ti nyen ngbanga ti so na mbege ti maroc mango tere na popo ti la franzi nga na zamani ayeke da pepe e bira aga fade nduru ti sene asungba na popo ti ala na mbege ti maroc ndali ti kodro so iri ni ayeke agadir e ti tene bira ni so aba gigi ape la franzi aga ande ti yeda ti tene bira so akai tongaso lo ga ande ti yeda ti mu do ti kodro ti e c'est-à-dire do ti ubangishari ti mu na azamani ayeke ni la si aga ande ti iri ni atene new cameroun donc fini cameroun e nye la mo yeke wara na ya ti fini cameroun ni mo yeke wara préfecture ti la lobai mo yeke wara préfecture ti otanga so andu ayeke na gbe ti moyen congo mo yeke wara nga uwampende na namambere mo yeke wara uwampende mo yeke wara mbege ti uwam jusqu'à 80 kilomètre ti bangi ndusu kue ayeke fade na gbe ti azamani e jusqu'à na mbege ti mongumba donc asese so tu zamani ye so afrançais la mu ni akiri na ni na azamani e ndusu mo yeke ba otanga so soso ni akombo ayeke na ya ni aga ande ti ga sese ti azamani na tapande tongana mo tambula na ya ti espace so mo yeke wara ambeni agbagbara so ala sara na wen e so poko ti maboko ti azamani la me na ngoi so kozo bira ti gigi mo bimba so atambula na ngu saki oko ngbangbo ngumba na ndö ni baloko na osio ngbi asi na ngu saki oko ngbangbo ngumba na ndö ni baloko na miambe awunzi si zamani ati na ya ti bira ni la france aga ande ti profite ti mu sese so lo mu na azamani e ndoso do ti kodro ti e soso so ni akombo ayeke da berbira ti a préfecture so milondo fati ti dengo ni ndusu akiri na gbe ti la franzi donc akiri na ubangishari ba tënë so mbipi ti tene na ndö ti soso ni akombo la donc ti tene mo wara tënë na ndö ti soso ni akombo za si mo gi aarchive ti moyen congo mo gi archive ti cameroun parce que azamani ali fade gbia na ndö ti sese ni so e mo gi nga tënë na ndö ti aya ti archive ti ubangishari ti tene mo wara tënë ti tene mo su mbai ti mbege ti soso ni akombo so
7: singila mingi Xavier Mbimbili usekapa ti kwa singa mba itibe Afrika aike lutige kukapa nala gike kereke na okongbongani tiba a kuta mara ngana tribu susi aike warani na susu na kumbu.
0: Singa minala Emmanuel Samboli fils Nana Genetala Xavier Mbembila nous d'affaire en Londe Keluka.
9: Montelli Marie José, Moulenda Michel Yanke.
0: Bien au coco, je ne sais pas si Jefferson Zigaraba, la Genetilo Alfred Sembe, sur le bon. A qui pique à Patrano Tenenti, à quoi les aussi à Zunga, Tengo Tenti Kirkiri, Ganan de Tukodonati, Kwasinga, éducation civique, en Wangotin Zoné d'outils.

0: Kiluka.
1: Wango tinda pelene, wango tipote.
0: Ibara ikwe, na yati ndoro kwa singa tiye, tene tia ndawu, hayesu ya kesi, tonga nakpali na yanga da, isara tene laso tene tia kitikite apila. Nisosi, ayake na yati datiye, ayake warani na ndu kwe, na yati eti sarangongi ata mulenge, na yati telekomande, amontre, akbati ambena ye, sosi, ayake sara kusala na nila koko wala nguwi na yati datiye. Andaka kitikite apilso, ayake mbeni kutakpali mingi mbangati datiye, mingi ni tene tia foroto tiye. Tene biani ala ekegi kete kete na tereta la sosi ya zagizango so ala so angba foroto mingi so ala batela ni tonso so tene yeti sarango na ngala na chiso inga amulenge akiazo sosi ya yeti mande iye haeti kubwa ye kuchi tena ala inga alimbi titene ala muni ya onanina liki chiko chala kota kpali ni akeso tonga na simbeni foroto agudachiza yesu itena kita pil buton na liki chiko siya sina yawe so akigana akpali so akigunando chiseni tene chikuwa alimbi titene asinga na yani nila tonga na si ama hati etonso eke na yanga datie si biani inga so eke kwali tonga na yisi limbiti kanga legi nani ilimbiti kpeti tene kwali aga ake nzuni ile kereni kue ayesu itena apil buton na yati mbeni buate na yati mbeni buzo ikanga ninjuni izani ayo titene lecha foroto atinandoni pepe yikuwe sosi apil buton eke na yani ilimbiti bani nzuni ndo sosi pil ni ake dasua ilimbiti tene akanga nzuni isa angi titene izanga ala sosi isa na kusala wese abubaso na ndo chimbeni table na ndo chimbeni eti duchi ngana lechi kodombeni pepe itunga na si bali asi yawe simbeni mulenge wala mbeni foroto agudachi tene abipinso na yanga sikwali agaweso imuna lumbeni yoko chinyongo ni pepe wala mbeni titengo ni pepe titene wakai kwali niso asiso akenzoni supe kujuni na danganga titene esu finiti mulenge so wala esu finiti zosusi agudachi tene amene pila so itena apil buton teti inga gya kite kite ango boso yike saka tonga susu ilimbi titene esu fini isara angi titene ebatadatie asiwatie na seduti. Chila so unzi yawe. Imanabe so kete wangosu alimbi titena mumu mboko na zoko kona lango chila so titene ebi.

leti na ndo cha Yesu si alingi ti tene asara kpali na asiwa na ti da ti na tene ikanga lege na kitikita ndausu akisi na yanga da ti iwahala tene ti mbeni nduru kwa singa ndende.

poso na munga basa mala na ndambo uti si na beko bitei na ndambo. Na danganga komunote iye kisala kusala lana bi na ngoi kwe, nga na ala ngo utia matanga. Ala lingbi tipika singa senge senge na 40-49 ndali tambe na unda. Iringondo so aike lana bi na ngo

0: na suki na lango balu tati nje suki dala kina chikuwa singa lasso na be Afrika. Mene na be Afrika kumunga suna mbiki ti amda folk legi yako na zimyo asango na legoti Bolivis Masambai. Bolivis Ibarala.
1: Ibarala idrisia ya Ibarra Azukwe haliti asangoni. Ketene tisi duti siya kengangu na ndembe su na chik batati amda folk su siya kena chukuta kwa doko mdati vakaga. Su abagigina pekatu si atrugu chikodoti huisi. Ala pika ngombitonga su na nduti atrugu kwa lesu siya kena chik batasu. Na ya chikuta kwa doko mdati ombumu ya kegingo besi ya mahagu na uzu na chikbatati zemyo. Na pekotu si menini wa kusara tinza pa chidanza pa katoliksi ya wakwa, gambeni wali si awa akutaka na teretilo biri tomaso. Ambina sanguni na ya chikuta kwa doko mdati lempende, ake mingi tia wabi Afrika susi ya kenambage ni kasi alafa ngonzo tibeta na nandapeleleso na tia bata chikoji. Na pekotu si bada ti mamanja aguda utongaso chitene akasa wa akasa akina peko wa onule a resulta. Chika pati sango a watu kwa lezo so silani ya bagina lango balu sanon omene tinze tungu biswa on. Na sango ti awango ndembo ti gere aki suligyo ti bata ti boda si ya ki tonga so tenelo sa akusala ti lawe. Na peko ti a ngu use so sil kusala ti loni ake nokwa nokbongo.
0: Na litia sango ti dafano onde kiluka pale ti se duti na ndembe so ake ngangu na mbeke ti amda fok so ake na mbeke ti vakaga.
1: Tongo na ti so si ala tene Idris na ndapile so ti ndembe so inga pepe abumbi so si ala ke bemendo na ti gbata so e tabeti ala atu ti kodo ti

0: Missi Blanchard Bamba Ibarala, Zonila Kwinala Batati Pawa, Sangoti Sala Kemunae.
1: Idriss Yaya Ibarala, si Ibarala Kweso Aikima da Fonon de Kiruka, Etenala, Zoni Gango, Nati Kwasingati eti tuti region ti engati lasso, Nati Kotakodro, Commandati Limpende, Pawa, Nana Alasso, Angorogonati Pawa, Nati Region 3 ti Yade. Sangoti eti la kuiti la so amu e agona e nabageti pende so aikina 20 km na batati pawa na lege so agona mbageti bokaranga si sangoti eti la so yeketena ala nandoti koroti pende so na pekoti kota nguza paso apika na mbageti kota kotro komandati limpende pawa nana abata so kwe angoro batati pawa beti awa beafika aikina ngya siti ndembe so na batati pende so akimeni kotro so mosoro aikedami ngi ala kigilolo ala kefayaka ala kebata ayama siti ndembeso fango yaka na siti pende atondani ngangu mingi na legeti muza paso apika na batati pende Idrissa ya ala kefayaka ti gozo ala kefayaka ti ariko ala kefayaka ti karako ngana ambeni na tereni si ala kebata ayama tongana bagara ala kebata ngasa ala kebata akoshon ala kebata ataba akondo ngana akanana si epusu ndoro na tereti ala so aeke fayaka na mageti kete kontorti pende ala fana eso a dematala aeke mingi kojo dematala aeke so ala so aeke bata ayama si aeke mu ayama tala aeke zana yati ayaka tala si aeke buba ngangu mingi akobeti yati ayaka tala use dematala na mageti kete kontorti pende ala faso ndo kwa so aeke bando na ndoti fango yaka ngana batango yama asi na mbagi tala la kwape ti muna ala wasatene orientation na lege ti kusura so alake sara ata ya keti fango yaka ata ya keti batango ayama si mini demata na mbagi ayake so tongana ala fale ti kwape tala kuwawe lege ti gungo na mbagi ti pende na pawa lege abuba kukutu apeti liape ata ya kekururu pale ayake damingi yeti biname tala so pende ayake mini kondro so ayake umambako mingi na gbata ti pawa nana atanga ti koso ango pawa na lege ti gozo na lege ti susu na lege ti hariko nana lege ti yeso iratene karako ti ndembe so eti biname tala na gbata ti pawa ngawi ti gozo ayeke kana 2500-2750 me tongana mo sina ti pende moyeke wangawi ti gozo oko gi na ndö ti 2000 ba ayeke akota asango ti kota kodro komanda ti limpende ti ya ti yenga so la agona e na mbage ti kete kodro ti pende so ayeke na 20 km pawa alangba zoni yeke watere na ya ti mbeni kuasinga ti ipeko
0: e mu singila mingi na awabe afrika so ayeke na mbege ti pende Messi Blanchard Bamba zoni lakui na la

Izianga tia kwa singa tia tila suna ati zimio na mbage ti ombo mounso si awa be Afrika swa ke na mbage ka ake duchi depi biri na lakui na yati mbeto. Na gundani, fango buwa krepen martial munga solo eketi vaka danza pati bonga su. Na asa ngoso e wara mingi na mbage ti wati azo so si aye danga na la swa ke na liti danza pa katolik. Na ndo page Facebook tu lo biri na bi, kota buwa orelio gazira swa ke kota buwa ti bonga su afaso. Na lakui so buwa krepen lo solo eke mou mbako na buwa mokonzi dans un parti zemio awara kwa na pekoti yango mbeso si apika na yati batani andati ndembeso molimbi tinga tatene na ndoti totongo tingo mbeso pepe yesu alimiti duti tonga na gunda ti kwa ti boaso ade a inga pepe nga sia zoso afalo ade a inga la pepe kwa ngo kwa ti loso asara simbeto agamingi na yati batati zemio nga molimbi ti bana ndu banda terre avundu so si azo ake kangbini boa tripe martial monga ake okoti azoso si asara kusala ngangu mingi tene ti kiringo na siri ringa na lengo songo na yati batani ambeni asangwa fanga sombeni walinga kwe awaraka na pekoti aleti angombe sosi apika na mbagenika

0: Ishape afanai akubeti kasa asusu adeset on abanantu mumuna mengi chimo le tenjunti le lumbi chi kono lo mai et puis le ingando na ikol
1: zinguanga ti kapati rokotongola so akina gbeti paleti kobela te onko bena legen pepe atamla na mbageti dagbata ti boli na gbeti leti gouverneur ti plateau akuta zo ti kontro muje do ti tene ala mumu aboko na pialoso si elmi ti libela na paleso igor jeskin sena pai jean eude bagali boli da frono de keluka
2: tongana ti so la mana tongonda ti kwasinga ti so e keluti Lasso mingi inandoti teneti seduti ingana teneti dengo yaka na yati batati bosembele tinga tenenzoni nandoni eke waratere na Aristide Selengoumon solo eke mbeni mokozi batati bosembele na yati ambila poko lo kirna pekoti undati Igor Deskese na pai
1: Aristide Selengoumon mibarala
3: mibaro mingi
1: na kodoti bosembele itinga seduti tamono ngiri kodro ake tonetenti atango sa ngulani teneti kwaleti seduti ondoni
3: c'est vrai moinga sese ake tourne dans la sese tourne ayi minga ke passe nete rotationi anjo Sonia Kega, à Sonia Kega. Maintenant, Sonia Gassi a renversé Ninjunia Ga, et bien Mango Terra Kira Dujina Pukutiazu. Et c'est vrai, Mali Asina Kodroti. Maintenant, Gangu Sosibati Kodra Sara, Sirira Kina Kodroti. Mango Terra Keda, Aitati, un musulman Kiri, inala ke matere, tena ke dape, inala la ke tutisu, mabana teretiligi, inala la ke kaina teretiligi, problème oka ke dape. Donc, Sirira Dujina Tisi, si vous sambile, Gingobe a ke dape.
1: Lasso de Mamingi a ke dateneti kobe, titengoso wa nwana ke Ngangu, fangwe akana busambile, gi a ke tonga.
3: Moinga kodro dans la population a augmenté, ngiriti kobe a monté. Donc population ti busambele a monté. Aziyaka a fayaka. Ala ke sara kwati yaka, makwara yaka ti karo ku yaka ti gozo yaka ti aiso. Mais ungo ti population moba, ungo ti fonctionnaire sa to kwala gi. Ungo ti azu susi, amlinge susi a duela sala kono, a sara si ngiriti kobe a lundu. Mais kobe a mankira busambele pe kobe keda. Mais ngiri ni effectivement ton somo tenani so que l'ondou mangatiso asu fango yakani ake minginga aussi après parce que fango yakani aussi ala pagina maboko akafana machine titene a du mingi a warabata eta si ala dimbe wara ba produit yakani mingi après
1: mais bacha pia lo songuru bia to kagina tapande cha paper rural pradak papam apelona ke mingi timu wambo ko titene kwa ti dengwa ka londo so ake fara ko gapa
3: oui ala ke sara ko ala ke gala le ti kobe mais a machine ti fango yakani mo ba gi oko limiti servir population ko après a machine ake gi oko ou c'est ton ça mingi servir population ko ape mingi ti ko ati kusala ti akasala ke sara so ake na maboko poko la ke fanani sharinga ake dapa mbela inga ke dapa mora a machine so gi use oko tonso na petit service population ko ape ne la se mabamba mbela difficulté ke tuti ne ati ligi ti fango yakaso mo si na mbagi ti akodo tona ka mu mbagi ti so akota yaka ke fanani a machine me ti ge so a machine ke mingi ape ngba ti to tuti tene yeke yeke ai so si na kodro ti sa muligi na kodro na mungile ya population tene a fa kota yaka si a ger ti ko bela limite na kire na peko
1: bakara selingumo laso tene ti zingo tene ti bidisi se wala or na jama ayke mundu na mbageti region ti omena poko asala si azo mingi ake kei kwati aka ake kei ambena yesu adu ti mwamboko na population ti ala gi bembe ngondo na ndö tënë ti zingo atënë ti bidisi se wala or jama so ayeke tongana
3: atënë so mo tene so ayeke na ligi tatënë atënë ti zingo aor so na bidisi ese so ayeke na ya ti supre ti lubusambele kue sa c'est vrai amaseka mingi aye ti za tere ti ala gi na ligi ti gue ti gingo or ambeni ayeke fa yaka ape ambi même amlinge so sangba na ekole so ala yeke ke ekole ti gue ti gigi or mais ayeke tënë so gi tene la etene un ba kodro ayeke tongaso ape fi soka ala bando ayo ala bando ayo tongaso si kodro ti alingbi ti ala tambula nzoni ala mlinge so si ayeke manda mbeti yeke tene ala e tene kodro ayeke mai kekere ke gi ndali ti ala ala za ligi ti zango ligi ti ekole ti gue ti gigi aor kodro ayeke mai ala ayeke avenir ti kodro ti e kekere ke ala gbu mbeti ngangu ala za ti ke ekole na ngangu ti gue na chanti ti gue ti gi or ape ala kuto na vacance akanga ala alingbi ti gue ti gi aor so mais ala yeke ke aekole na mbana ala gue ngbana ti gingo nginza ti gingo or ba ye so yeke tene na ala la le ti ala zi le ti ala zi ala so ayeke na da mbeti mo ba tongana laso mbi gue ti ba so ala yeke sara bac laso mais tongana mbi si na série a acandidat so si ague ti sara bac so ala gigi 45 alors que gba ti ajeune ayeke na bosambele gi na classe terminale 45 élève mo ba ayeke ye so si amû vundu na mbi na ndapro so mingi na mbage ti lycée ka na e tombela na amaseka ti kodro so ala ti bosambele ala za ligi ti ekole ti gue ti gigi or pepe ala za ligi ti ekole ape ala gbu ekole ngangu
1: tënë ti ala ayeke na nde na akota si kodro bakara selengumo
3: yeke na 21e siècle amuza iri atene siècle de lumière e hunda atene kodro ti alondo ye so hunda atene nzapa amû maboko na gbia ti kodro na ngangu so lo yeke sara titene kodro ti centrafrique alondo atambula tongana tanga ti akodro kue na mbi hinga nzapa ayeke sara na lo nzapa pak mulegena lu ayisu ko lu sara akinjuni mango tere mo ingana chi kodoro ditene kodoro tambula njuni kodoro mai akinjuni amlingi ti kodoro na matere ala yetere amu maboko na mba akitonga susi kodoro ke mai tono susi nzapa fana iligi ditene itambula da so if mugi ligi susi nzapa fana ititene itambula na nisi kodoro ta limite londo mo ba gbeti kodoro so lu ke calme mo lu ke calme lu yititene ia santa vike i matere i yetere na popoti
1: aristide selengo mo ikira la singila
3: akimisi mikira mo singila mingi misu le journaliste nzapa mo na mo ngamuna ligi ti kusara susi mo gatsara kodoro ti yesu
2: akeki na ndu ti pikango patara ti igor deske se na pa ingana ngweni mu konzibata ti bosembeli aristide selengo mo si kwasinga ti abumbiso ake na gbeti lita pepe ingana abumbiso ake mu maboko na zo ti la kuiso akondani na ndu da fono na ndeke luka tarsis iliazar banga atukaligo ti enala na kodro jefferson zigaraba itene na la zuni la kui enale ke wa atere na ti meni kwasinga ti peko.

0: ces journalistes et ces correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, dans les stades. Dikeluka, votre radio de proximité.
1: ...20h22 sur Radio Dikeluka. Merci à la rédaction.
0: Radio Dikeluka, à Tokwatiala.
1: Ato kwa tana dafono ndeke luka, aketi Balu Alex, ngana Kakos Vincent, Mamba Shaka Vincent, Mokwapi Marcel, Ozenge Didier, Firma, Potolo Mangandimbo, Gilles, ngana Rokose, Kamo Eric, atefadia kena vundura besi, ala mafalani na langu balusa lebeni ushoti njeti fondo su, teneti kwa ti okotala itatala fombata la pogi majilu roje, su finitilo uzi nambiki ti la Franzi fadesi, ya onde finitilo na langu balota tindi suwe kida nambiki ti korota mungu potola kwe na Franzi, ala kwe su si ake a kolege ngana se wati itasu, ala bumi tena ala kambi mwa, balegi ako fade, na tia langu sola kasa kwe tena ala dabi tala ngana itasu, na ti medika pati samu langu za paso si ala kegwandili tena ala pato nsani migata sati na kambi mwa, legi ako na okotala itatala suwa kitamani na bata ti bon ngi zasi ngoti tasu aduti na siriri asu mbota na bena langu balota ngeso ekeda surta la balu Alex Kakos Vincent dala mbashaka Vincent na Mokwapi Marcel Ozenge Didier Firmin Potolo Mbanganjimbo Gilles nga na Rokose Kamo Eric ala kosa matoka nta sabe zuna la kambi toka na Avensus toka ni aketala to kwa ketia sewa na batati bongi gela asewa ti na mboki nena nga isio RG Gislain na mbege ti maternité na be Afrika ge kekodo mbege ti korotibe Afrika pardon na bige vakati cité Jean 23 na batati bongi lo sato katani gisa ngoti mbeti famati lo soa ke passeport agisa mbeti famati soa gisa fana langoti biko ou se langbalu sa nebino tatin jeti fondo na batati bongi na lo tomena la kosa kana zulebe sela warante asa bezuni al zani na dafano de kilo ka singa dina 72 18 58 46 70 25 61 85 na ngwe na batati bongi na siwati feizure a siwati fei danga mokoya na batati bongi na siwati rekante ya na batati bongi nganatwa nganatwa ila mipanza na siwati denamgere a siwati wili bozumna kwa ke langu na batati bongi la ke la vundu na beta sato kwa songa songa siwati fatanti ka batati kwa ti ngana dire Teresa Gislain Gislain solango tu la uze langu basi na bina umana na mbiki tu hospital ti mama domisia na mbiki bimbo akina peko ti nduru kobela to kana gondali ti aita koso si akase wati mbiki ti community doromboli na mbiki ti bosango a plastique wana ngiti waranga datla ngota si wana mbiki ti kokpa so akina mbwa vaka ushuna pata ti bongi na mbiki boi rabla lungu kwa na katamla dinga langu ti merkuja de langu akotin ze ti lingua na da langu ta si wana so akina mbiki ti kokpa na mbiki ti boi rabba tala matokana katal ta sa kusa la kambi tokana na asi wasu iji kogi to kwa akiti asi wati wango na mbiki vakati sa pekia kona bata ti bongi ala kena vundula beta lita sato kwa suri faten ti kwa ti kwa ya tala itatala suri wako wango Gabin Gabriel soa kembele chef ti kabini na mbiki gali kwa soa baten ti ngeta masika na ngeta wanguru kana ten ti jindara lo kenga mbwene deje ti sarawisi soa mbwa poka mbwe ti gali kwa soa baten ti affaire social lo kenga mbwene komanda ti beke ti baskoto na mbiki ti uam lo saraka kusala na mbiki ti uam pende na mbiki ti ombomu lo kenga tona mbwene representant ti baskoto soa baten ti conseil national ti transition soa kese tin finitu la uzi na langu balusa na vini ukutinge suwe keda akina piku tiyo kobela situ kwa nabaita sikuwa kana mbiki ti uyesu akina mbiki ti mobaila nga beni suru la ke Albertine Baki na ase wakusa ke ase wati wango princess na aso kana mbiki ti Franzi na aso kana bata ti bongi to ala matoka na nabugi tala mbiki tena ala kange to kana ase wali to kwa sa ke ase wati Alain Serge Magbe na Fatima kona bata ti bongi la ala sato kwa so na ase wati Magbe kwe ase wati Thomas Magbe na mbiki ti bimbu ala la msingila tibe na aso ngusi wako kwa ti bata ti bongi ngiti fatenti kapa ti akotala itatala Henri Joël Magbe fini tu la onzela na langu ti merkodi langu balusi na bini osho na peko ti kobela mungo singila so ba tenta se wati mege ti biami na pisa a se wati le titas bokete a se wati firme sa Socrate Senanzali soit que cadre na bini ministère ti commerce na bini ti mongumba na Marie Chantal Amoko Maya na bini ti bimbo na collaborateur na bini ti ONG Aliba na se wati Bruno Koba dobu na batati bongi baiki na collaborateur ti ONG Echelle Susi abatani ti maingo ana songo se waniko zambiki bakati Fatima ko na batati bongi za zapati ya yobini sala ko buna la kota ninga na mbege atenda ba place kwa nsala kale grande ki na lango ti lasu na ni besu ti ko tokana na datlango ta se wana Fatima ko na batati bongi ge to kwa ketase wati la ko teme na se wati pepa ala ke na bunda beta sa to kwa sona ita kwa ti batati bongi fatani ti kwa ti momo tala ita tala ya pakara la ko tene pepa Suzanne ita so lango ti la uzi na mbege na komunote na batati bongi na lango ba sana bini ushu ale ke ta piti kwa titasu dina lango ti bikwa otaswa ke gande mercredi lango ko tite ti lengwa na dalango ta se wana bikiti walingba soa ke na pekoti complexe jo va saba ota na patati bongi ki kapati lungo kwa na katamai dina lango ti jeji lango se ande ti ti lengwa na mbi dans apati bati se tmiki tungu si mom ko ti aneb na patati bongi to kwana ba se wa ko soa ka se wati la ko tena se wati pepa na takata se wakosa kana bangi ala timbre ala tibambari ala tikwangu ala timungumba tola matokana kana ta sala kusala kambi tokana bizu tokani abala tokana da fonde kiluka keta se wati petiabo ala kana vundu na beta sato kwati fatenti kwati bedeme Dalida so fini tu la uzi langu balusa ndo ino ushu na bigi buwar akina piko ti kobela plasi kwa na kena bigi dalangu tasi wana bigi ti bimbo saka na ruta siwa na batati bongigi tuka kita sewa ti gagula kelango na batati bongiwa sato kwa sana songo sewa kwe fateni kapati kutabiti kwa ti wangayebo nanu nina soa ke DCD nila na mbiki berberati na lango balusa na bina omarati njeswe kida ina ketambla agi na lango ti vandruji saki gani lango tati njeswe kida na lango tasi wani na mbiki ti vakati gagula swake na mbiki vakati plato na bata ti bongila piko danza pati apostolike ti mbiki ti katen use tala matokana kanalte la kambi tokana na asi wasu ijiko ge asi wati agbola kosi ala kelango na batati bongi wala kwasi na se wati tamelesio na batati bongi na vunda beta sato kwaso na ita kosa ga ita tibeki ti amboro ti fatenti kwati agbola kwasi ya ingalo na iriti pelagi tamelesio sous langue la vous évader langue balsa na bino shot ngeso ikeda na mbeki ti france ya kena peko ti kobela se place kwa na kana mbeki ti la kwanga na nga datlango ta se wani fadala sana mbeto kwa ta fatenti ka pati matanga singo na kwasa ndi asi wati ndo fiola kana batati bongi na se wati zoya na batati bongi na se wati bolo na batati bongi ala ti boara ala sato kwa sulega kwa nadi tashaka na mbiki ti bania sato kwa ti musingila bia ni la mambo ti dans apati église évangélique baptiste EB ala kosa ke na yaji dans apati EB ti mbiki ti te kan de la mibanza ti boire ti dans apati église ti mbiki ti la vallée ti Christ sauveur ti mbiki ti gogo herman ti lokoti ngana songo se wako kwa ajakra na jakonesa mambo ti dans apani na songo se wako kwa susi na collaborateur na ita voisin voisine ala kwa susi ala mwiti mambo kwa sabenje ti ka pati kwa ti CAC mon one mon Eliazar alias Tex so langoti la muzi fana langoti la inga langoti na bina ako aki na pikuti ngoro kobela si tokana gondal ta songo sewane ko susi asala di benzoni ke tokana aboiti zapa soit ke pasteur de Laurence Martino 2 na la surveillance AGB Ganima na bigi kasinga na ala susa ke chef tia different choral TEB AGB ti zone akoti bigi ti buhara sama tokani ana bugira tala mingi tala kambi tokana si wasu jikogi to kwa kata se wati timiti ala ke na vundura beta sa to kwa fatenti kwa ti ya tala sur la ke se di urbain Lores Gutiamu mingi ngola artiste Z itaso finitu la muzala langu bala ko tinje tingberere kadulo la adula na langu bala kutinje tingbere na mbege ti Carlo se fini tulamu se fana langu bala sonne bene kutinje ti fondo na peko ti ndauti lege so atambula se ase wani asa to ka fatenti ka pati kota biti kwati ta suna mbege ti Seidu so ke na mbege ti enam la na peko nika asikana na kwati ta suki langu ti mercredi de langu ako kikere ke tinje ti lengwa na mbege ta ka ti hopital general na kwata ti bongi ka pati ngo kola ka tambula na mbege ti stad bonga bonga kozo sa gonde fini ti ta so ndi tola mato kana na bugira tala mbege tala kambi to kwani na ase wani ase wati ko u na ase wati apele go asi wati Leo Laga ala na vundu na beta tasato kwa suna asi ngusi wako kwe ti fatene ti kwa ti mwengi tala itatala suitu lake Yannick Jordan itasu finitu la uzi ti France na langu bazo na bide utati nze ti fondo na peko ti ndauti lege susi atambula na nila kapa chitungo kwa ti itasu fadi ke tamblande na ya tatu kwa sala sana na ndula fawande kiluka itasu finitu la uzi fana langu bazo na bide guma ti ndeti fondo sula na plastique wana kana mbiki ti cité ti semak sa kana peko ti pam na legi susi agona mbiki da sedagi na bata ti bongi ge tala matu kana na bugi tala mbiki tena ala kangi to kanina asi wasusi inudu tena ijiko ge atu kata ala kona da foron de ke luka ti sunu se warani to kana gandali ti asi wati fe kodera na Dan Boy Elvis Clotaire na se wati nam na se wati Dan Boy ala sa to kwaso songo se wako kwa na itatala na dans sa partie fraternité de Saint Joseph ti paroisse ti bienheureux ti Monti ti Megiti so na ala sa kai ti John ti Megiti LC ti Croix Rouge 3e année kata ala lekran langu ti vendredi de langu tatin de so ikeda na munga omenati la queen dans ma place quoi so ki jande tenika parti sa langu za parti langu barushane bine uku ti ingoti akotra itatala wali tsala se watala so irtula ke Gofi Manuela PJ ani langu tsala uzanze ti ngugbe na ya mbiki dalango saka na mbiki site ya pili ako na bata tibu wangina pika 14 lege tibu wali atombele na la kusaka gyala matukata saka kusela kambi tukana na se wasundo tena idiku gi.

0: 74 53 22 53. Ngana 76 06 40 44.
1: Wana chiso ne acha yenga sui waha au nda chala haa izale gena la chima kiengo na tenechi waanga mwise Julie Godo na ndochi ya unda su na singati Edouard Rogose.
2: Kujo unda chii tunga na wali ya kinango singu aki gana terechi lochi wali ajite nenye.
3: Ngusu ae gana terechi wali aloke ake ino peso ake ngangu pali chisini mangashi ngosa kena achi wali niso. E ake pali soa isi nango ikwe wala ngochinzi nze use wala ngochinzi mbrambra wala nze ngochinzi gumbaya etonga la si iunda na sewa chikpe na mamaso na danganga iyo chitene wanganga balo siya inga kode wala ikimu tunga paske kode so ikimu na tunga tonga la ngona si nze miyambe wala nze gumbaya kende kode so ikimu na tunga tonga la ngoni angba kete sada pe mbape aina
2: tonga na adu finimu lenge silo ki nyom mepepe nyela kina gundani
3: tonga na menenge so adulo si lugboto mepepe so ainzona sewa inga tena kenga ngangu pale la ya kengangu pale so a touché cerveau sur le sol là lo arrivé encore ti te ya peso parce que merengue to lo mala chi mama sur le ka merengue ke nyoli chi maboko sur le sol lo ke caractère sur le tene tonga na mu na mime bi botoni et même tonga na merengue sigi a gigi même on gila maboko na tere changa lo moba lo ke gile ke si ti botoni mais lo so sa mu na lo men sur le boto peso a fa ke tere sur la songangu to tere sur la songangu ipe na lo iyo na danganga
2: utaunda ti tonga na wali ya kinango siya chula kono luna kule chulo halingbe chisaka li chulo chikubu
3: singile haita paswe tene so mwunda so wake tene so zwe tere kakiki la pe meikimu wango na asiwa ngo iso mama inango akanga lege na lupepe chibumbi na kule chulo sofe tongana ina dangangala ite aba mbene kwale chisenye eda mbumbi na kule chumwa pe si meto kwale chisenye eda peso imu wango na mama chingo na ita wali tutelala batase wachala elake batase wachala ngo isala na kule chala bumbi
2: Tanga chunda ni tene ikondani tunga na wali akinango si mene akigana lu ya ichi tene
3: tunga na mene akana wali nango ikiburi si si inga ngo na ingo chinze uke tunga la dengo ni asinze utape akpali chiseni ndene ndene ndoso wala pe duti infection wala pe duti avortement la tunda niso wala pe chi duti osi yesu iri tene grossesse sa iteri metonga na ngona pingba wese asi nze gumba ya nze mbrambra nze miambi si kungona nze gumba ya so akpale chi kaso engande ape chi jikpale so inga ni na iri chi placenta previa tu kom ape chi kpale so inga ni na iri chi hematom retro placentaire wala ke kpale so inga ni na ndo chi rupture iterine me apati chi nze osho nze oku nze omene aekangangu chi tene mama singi na parti niso. Meto mama sengi na nguna ndoso, lukpe na danganga si te wanganga ba, eske kake na tere si kol su lope, mene niso alo ndo lando ase, alingi shuma alo mwabako.
1: Kwa singa sini, tila so akonda na ndafuna ndeke luka, eki yo singa anazo kosa jufa depo amani, eki watena inga tipe konda achime ni fini kwa singa ameala dabe chala alingi bela kpe tere chala na kubela ti ebolanga na ti kolera.

0: dans la nuit du 20 au 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Beyafrika.
6: Azo kwa se kema dafono nonde keluka e barala. Ike nati useka parti kwa singa mba iti Beyafrika ti yingaso. Si yengbala kwa ti saratene ti sous prefecture ti susona kumbu.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Beyafrika.
6: Kutara zavi mbili sweke gindati ya nasinda giti bongi a singa giawe. Kutara zavi mbili ibarala.
7: Libarala Emmanuel Sambolifis, libara awa mango dafono nondeke luka.
6: Kwa liswa hiri lulani nguku loekezwa nga a kusala tinye la lu nazo ti kondroti zamani wala alumo asarani.
7: Mbi muna la singila. Na yati kwa singa so alonu ti ongoni biri mbitene fade mbitene azo so moke warala. Na yati commune ti bas kadeyi wala ti haut kadeyi mingi azo so siyaka na mbege ti haut sanga aka azo so akpe bira si alaga fade na mbege nige e kom aka azo so akpe bira moke ba bingi ni alake gi na tere ti nguti kadeyi ndoso alake si ya peng banga ti alake ti tene abuala e ti kiri na poko ti hunda chala akene nguku akezwa biani ere ti nguku so ake abokare mbrimbri amaraso irichala ake abukum lasi amu iriso amunalo fade mbike fandani na poko me iritilo so baba na mama adulu ake gabila kabila niso loke maratilo ake buli e loke kuta zuso kusala tilo ake ti gingo nyama kuta chasseur don lundo na mbege ti amadagaza si lo gangbi si lo sinando so si a bokare akeda pe nango iso lo si fadeka ake lo na ngangu so lo eke nani si lo gande ti sara kwe ti tene a bokare a bumbi na tere lo e biani ake lo si lo gande ti ligbia na ndonika e kom a bokare ni ala tonda ti singoni ti duti na tere ti lo tongana momu lege na mbege ti sosondo so tigwe na mbege ti nola moke si na kodro so irini ake nguku e ake ndoso si makunji so gabelani so ake languda me nguku mbanga tinye nguku mbanga tiso mbato na wali agati iringongu moke bala sara ambenya aira na digi na yangati franse tonso si ala irini don ake tona iso akanga legi tona molunu na mbege ti nola tiga na mbege ti sosondo so modasi on ndusu ta molunu ngana susu ndusu tigwe na mbegi tino la moka on ndusu don lo akezotoso lo kanga lege tongaso mandani susi aza iri ni nguku sula me vre iri lo tongaso mitenani ake gabira ala unda ngambi atene me nyela bagigi na popotilu na azamani ala inga ake nango isu si amunju poto ake gbuburu fade sese tiazo voko moke ba na mbege a français moke banga a allemand na mbege e tongana si nangu saki oko ngangu mba na ndoni baloko na oko tongaso mba la france ya gande titi maboko na doti kodroti si a zamani la si a gande ti muni e ndoso na gango ti a zamani ala ke mufa de letingu ti la sanga alaga ala sina nola e ala ke gilege ti muleti la kadeyi ti ganani me kozo ti tene mo sina kodro so iri ni nguku moke wara ye so aira tene gorge ti yamene ake ndoso si mangboko apenga ti on dapepe e batonga apenga ti onga dapepe gbanga ti so ye ni ake ngangu mingi e tongana azamani ala gafade ala ke obli ti tene ala batongana ye si ala lono na leti nguni ti tambula endoso ala ti mbi tere na azo ti nguku azo ti tiringo bira ti nguku e asara ke mbingi nguku ni so lo tiri bira na azamani ti pusu ala parce lo ye atene alaga libia na ndö ti kodro ti nyape baten subi pite nanduti ngukusula.
6: Me ka Xavier Mbimbili ngbangatinye si Koldroso irinia ke susu aikela nagbeti a français akiri nagbeti a zamani si akiri encore nagbeti a français ndani ya kenye
7: unda tiala ke pendre mingi wenga tona moiti sara ngumoiti sumbai nanduti Koldroso irinia ake susu na kombo za si modabetimo na Congo Brazza modabetimo na Cameroun modabetimo na kodorti u bangishari Congo ngbangatinye Congo ngbangatiso na ngoiso amunju poro mbimbi a français ali fadi bia na ndoti kodorti mokeba préfecture ti la lobai préfecture ti otanga soma so soso na kombo akena yani ake fadi na gbeti Congo Brazza akena gbeti u bangishari ape loke fadi na gbeti Congo Brazzaville. Donc il y a mon sara, mon gim tenen nandoni, ça c'est mon goui, ti mon sor mon ba, ah il soit mouillat na archive, ti mbegenika, si mon petit waratene nandoti la lobai, mon petit waratene nandoti otsanga, mon petit waratene nandoti susu na kumbu. Et legioko, ton ana assis nangu, sa ki yoko ngbangbongumba nandoni baloko na oko, 1911, mango tere a bagigi, na poputi la franzi, nga na azamani. Bangatinye, bangatiso na mbegiti Maroc. Mango tere na popoti la Franzi nga na zamani akeda pepe. E bira agan fade nduruti sina asumba na popoti ala na mbegiti Maroc ndaliti kodrosu irini ake agadir. E titene bira niso a bagigape la Franzi agande ti yeda. Titene bira so a kaitonga so lo gande ti yeda. Timu doti kodroti c'est-à-dire doti ou bangishari timu na a zamani akeni la si agande ti irinia tene new Cameroun donc fini Cameroun inyela mokewara na yati fini Cameroun ni mokewara préfecture ti la lobai mokewara préfecture ti utsanga su andu akena gbeti moyen Congo mokewara nga uampende na mambere mokewara uampende mokewara mbegiti uam jusqu'à 80 km ti bangindusu kwe akefali na gbeti a zamani et jusqu'à na mbegiti mongumba donc a c'est surtout zamani iso a français la muni akir nani na a zamani et ndusu mokeba utsanga so susu na kumba kenani agande tiga c'est ti a zamani na tapande tona motambula na yati espaso mokowara mbeni agbagbara so ala sala na wen iso pokoti maboko ti azamani la me nango iso kozo bira ti yimo bimba so atambula nangu sakio kongbangongumba na ndini baloko na oshu mbi asi nangu sakio kongbangongumba na ndini baloko na miambi awunji si zamani ati na yati birali la France ya gande ti profite ti mu sese so le mu na azamani e ndoso doti kodroti so na kombo akeda berbirati la préfecture sous Milano Fatiti Dingoni Ndosu akiri na gbeti la France donc akiri na Ubangishari ba tene sous petit tene nandoti soso na kombo la donc tene mwaram tene nandoti soso na kombo la simogi a archive ti moyen Congo mogi archive ti Cameroun parce que azamani alif adigbia nandoti sesenisu et moginga tene nandoti a ti archive ti Ubangishari ti tene mwara tene ti tene mosumbai ti mbigeti susu na kumbuso
6: singila mingi Xavier Mbimbili usekapati kwa singa mbai tibe Afrika aike lutige e kukapa nala gike kereke na okongungani tiba a kota mara ngana tribu susi aike warani na susu na kumbu.